Manda sa din ang presi. Yes, ang brady man din yung kosyo. Kisabi ko, dapin. And naalade, kuya baboy, dapin.

Hunter. And if you go pala de mande sa dina presi. Yes, and bragi pati yung kwa siya de kita bigob tape. And ala de kuya